mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo Friday happy 77 oni ni ojo keje osu kejo odun 2026 gbogbo le ijadopin ogun ti se olugbala wa jagun molu orin ayo nikan loku ta wo ma ko oni ni ojo 77 ojo ipade agbara nla awe wa pe meje loni bi oluwa se nbe ti emi enbe laye bibeli ni ojo awe yin yo si dopin gbogbo eyin omo olohun ni bo le wa e dide nle e gbe body yin e ja lo dupe lowo baba mi baba re ina gbori ile feju okan soso ajanaku mi baba ti mi gbokiji kiji olohun to ni emi gbogbo awon woli ka biesi re olohun mummy ati daddy e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa Jesus City eyin na egbe body yin awon ipade you say miss ko si ba se ndogbon si lojojumo ni e ma bo ni bi pepe ja lo dupe di dupe lowo e ami ni po ran leti awon ise iyanu ati jo to ti se emi mo gbo o si to confirm e ninu bibeli mo npada bo e ma bo ni bi pepe sa e ma bo ni bi pepe gbogbo eyin te wa ni Jesus City te ti dele so le ribi kan kunle si abo le dogbon do bale ni enikan ni bi le Jesus City se ri na ni wa bi kan to ba mo do bale be wa juwo si ologun ajobo e kan mo gborin yen soke to ba si fe do bale na mo kan gbe orin soke at least lati on the one oni na lo pe 7 awe wo pari titi ago meji abo si meta ni se olohun o ba ngo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo mo dupe temi se wo dupe ti e je gbogbo wo jo ma dupe po eni to se lore ni dupe

wa yi ka otun ke yi ka osi olorun a gbe oga iwo lo fun wa ni anfani lati ri 77 gbogbo eyan omo olorun e lo pale mo e ja lo 77 ipade agbara nla e wa dide mommy e dide daddy enikan ni ta gan ni ndun yi pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ti midiri market gba gititun ni ilu ibadan but loni gbogbo wa wa Jesus City enikan ni ni Jesus City eto nbe ni yana koyi e dide mommy se le jajo ki hallelujah nla meje a si si ogo mejo enikan ni wai oni lojo keje ninu osu kejo bi awada bi ere eyin omo lugba lugba e tun tin lo su yi lo die die in ti o sele loni munu mi dun anywhere any place where you are somebody shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah 77 gbogbo bi te ba ti ni anfani ati gbon mi e ja se ogo meje ogo meje na ko je 77 gbogbo le eke ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya e wa gbe owo yen lori gbogbo eni to gbo mi ninu osu to wai olorun yo fi yanu atonje be owo in the name of Jesus Christ eyan yan fe mo ti so pe nkan merin la danwo loni bo kin to lo ese bibeli e yo kan ta ti mu lati jo monday psalm 77 verse 11 oni emi o ranti ise oluwa oni psalm lo so be se wo na le ranti ise oluwa e wa go oni ni toto emi o ranti ise iyanu re atijo ma ranti ise iyanu e oluwa ni ka ran leti ise iyanu re atijo o wa fi nkan kan kun o ni ko si enikeni to le ronu pada seyin tohun ni bewo ni onu otun e ran mi leti ise iyanu mi atijo mo tun fe se iyanu titun olorun re lo so be mo wa so pe orisi iyanu merin ni olorun so pe won pin loni enikan ni merin ke mo tin dako e a so nipa creative and nature miracle enikan ni kini je be iyanu ti a da kin la fi da oro bibeli ni ni atete ko se ni oro wa oro si wa pelu olorun john 1:1 ni e olorun si ni oro na awa discover nu we genesis chapter 1 oro olorun so to fi da ile aye mi fe pada sinu yen ati so awon nkan ti won fi oro da o wa ni ta ba de Jesus City loni gbogbo nti n ba so dohun ni je ki oro mi ko bo si ori okuta aya figba to ba se yi ta ran ma so awon aso tele and ni kete tin ba tin so di asha be creative and nature miracle so iwo to ba gbagbo ninu woli e gba oluwa gbo ni iwe mimo so o la o fe seyin mule e gba woli re o le o si serere mommy nkan meta ni ma so oro si ma so oro sinu omi 77 ma so oro sinu anointing oil iti oluwa ni fun gbogbo eni to ba appear ti o je didi ati apere majemu igbagbo yen oluwa ni kin fi le yin lowo na o wa fi edidi kan ti o ni ko si eni ti nkan yen wonu ile e at anointing oil ato mi 77 ti o tun ba won mo ibimo o ni kin kan po jade kin so gbolun jade kin pede si ikini niyan inu re a pede si loni awon atana le mi ti wa Jesus City awon eyan ri n ta denwo e fi yen le a pede si gbeyawo yen oko ayan mo re o si jade o ni so tele si awon egigun won yi loju ese woli isike si bere si so tele si egigun bibeli ni ariwo sita egigun bere si wara won a so tele si visa re loni a so tele si we igbelu creative and nature miracle e lo mura mommy oni 77 ipade e kan lo su ti mo waye iyen nikan ko oluwa so fun mi pe loni oloni ise iyanu keji ti a tun ri ti o tun sele pelu opopolopo adua ti awon omo Olorun ti duo is what we call healing and deliverance miracle gbogbo awon nkan yi lati gbe testimony along mi mo boyo nilo iwosan mi o mo boyo nilo itusile bibeli so nkan kan ninu iwe exodus chapter 15 verse 26 exodus 16 exodus 15 verse 26 oni I am the Lord that he let thee. Emi ni Olorun to wu osan.
Bíbélì wa fi kun o ni lori oke Sioni ibe ni itusile yo wa ati iwa mimo ara ile Jacob yo si gba ini won e nbo lori oke Sioni loni e nbo ni Jesus City loni ilu Jesu Bíbélì ni oruko Oluwa ile Isu agbara ni olododo sawo be o si riye deliverance and healing miracle ki se yen nikan sa Oluwa tun wa se le ri fun wa mo so yen na lana ara ise eleketa ti o sele mo ni merin ni asoro nipa ise agbara power and victory miracle ise agbara yo se loni ki wa se yen nikan awon ise abami ise ti o sele ri ma jem ise ami to le to soro gbagbo enikan ni se loni be ni merin lo lohun o se ninu we Joshua chapter 6 ari ni verse 20 ari ninu we Judges 7:7 iwe onidajo 7:7 enikan ni ki no member ni bi ti won ti lo torch light ati trumpet ati fere ti won fi se ogun ota ninu we Judges chapter 6 ibi won ti lo ariwo ni verse 20 ninu we Joshua chapter 6 verse 20 ibi won ti lo ariwo lasan bibeli si so di mimo fun wa wi pe ki won fi se won fi ariwo segun ota won fi wo di ni bi ta ba ti jo ki hallelujah pon Jesus city loni mewo farahan ki bi le beyan nikan mi o le lo kin le lekerin ti oluwa ni yo sele lati wo road ni ke ti wo moto to nlo si ikiri ele fe so kale ni yana ko yi e ni de kire kan ni Jesus city da won so yin be oju titi lo wa be ba nbo lati gbogbo osun mommy mo invite yin laaro yi si pade orire si pade ti ogun logo ti mo ba Jesus olugbala pade ele ojo jimo ikan ninu awon ojo agbara lo bo si ago mejo lati de adua laaro yi gba ti o ba fi dibi owo tu mo wa ro gba awe wa awe to n gba yen ki sawe ni o fun